0: 17 watwandikiye yatubwiye ati mwaramutse neza Kiss FM ati ndu mugabo mfite umwana umwe w'imyaka 5 ariko twabyaranye ati uwo twabyaranye twaratandukanye kuko yahoraga nshinja ko ntabitaho nibindi urero umwana nari naramuboneye umuterankunga uvuga ko yifuza kumujyana muri Amerika ariko mama we ntarabimubwiye arabyanga mungira inama icyo nakora kibazo kimeze yabonye umuterankunga ujyanira umwana muri Amerika mama w'umwana ati shukuda Ingabire Josiane ati cyore wa mugabo nta gaciro k'abantu uza ahubwo nawe byaragucanze nta gubitaho koko myaka 5 ngo Amerika
1: umwana w'imyaka 5
0: ati mujyane na mama we ubajyane bose kuko sinumva ukuntu wafata umwana ukamujyana muri Amerika atazi gutandukana n'urundi cyatsi
1: oya na se ntibari kumwe na nyina niba zabari kumwe
0: ni umutera
1: nk'ubwo uzamujyana
0: Yisubize njo ati none se umwana w'imyaka 5 ajye muri Amerika wenyine gute? Ahubwo ndi kumva uyu mutera nkunga ashobora kuba ari umuteka mutwe. Undi buretse gato. Uyu muti kuko nzi ko twebwe. Twaga dufite abatera nkunga natwe kera ndi sa kompasiyo batwoherezaga inkweto n'ibikapu n'amafaranga.
1: Ariko na wapimaga kubujya
0: kubajyana. Ahubwo ngo tujyane pe.
1: Oya ahubwo vuga ngo se nibuka. Kenya uyu munsi bafite imyigaragambyo.
0: Gaho munyumvire. Ati none se ariko zaba ngaho bahora mu myigaragambyo.
1: Reka nze nkubwire ngo ni iyi. Ifite aho bihurira nibyo ngiye kukubwira. Nibyo turimo kuvuga. Ukunda. Kandebe.
0: Guy Brown ati reka umwana yigendere. Abantu bamwe bati rwose umwana nagende.

0: ndi batu mwana mureke agumane na mama we.
1: Okay.
0: Mhm.
1: Kandi
0: ndara bibona. Joel niyo nizera ati ko numba se umwana ari mutoya. Ubukira mu biganza by'abandi ko numva atari byo. Erega kuba utabana n'umusore ntibikuraho ko uwe byaye atamukunda. Ukamara suye umwana na nyina ara kwegana. Inama nakugira biragaragara ko ari wowe wita ku mwana niba ushaka gufa niba ushaka gufashiriza umwana wabasaba ko mwajyana mukaba muri kumwe.
1: Ehe uyu munsi ubu tuvugana abantu atangiye.
0: Eh yigaragambyo yatangiye.
1: Eh bafite imyigaragambyo ariko ngo yo mu mutuzo nyine. Ikintu barimo kureba hari ikintu cyateye hari muri Kenya abana barabura. Kandi nagiye mbona inkuru nyinshi hano zibivuga.
0: Barabura gute? Barabashimuta.
1: Like barabashimuta. So rero uyu mwangi yasobanuye ibintu yavuze ngiye binero n'ubwoba. Avuga ngo abana ngo hari bamwe mu bantu hariya bafite business yo kugurisha part impyiko niba ari niki mu bindi bihugu. Ngo niyo mpamvu abana ubwo barimo kubura uko bi donc mu buryo budasobanutse.
0: Ugiye kubakuramo ingingo zimwe z'umubiri wabo bakazigurisha.
1: Yego. Icyo ni kimwe mu byo tuma abagiye bafite facts hano zibyemeza. Ngo niyo ishu yigeze kwandikwa yigeze kuvugwa. Batanga ama evidence. Urumva icyo iki kintu nicyo bagiye ngo hamaze kubura abana benshi. So rero uyu munsi bafite imyigaragambyo kuri icyo kintu
0: ngiye kuyora ishu yo kese.
1: Ishu yo kese rero impamvu nari mvuze ngo nashaka kubihuza navuga ngo umuntu arimo wasanga amufitiye proje
0: wasanga umwana we bashaka kumukuramo agasenda baboyisha
1: agace.
0: Sorry
1: acawe urumva. So rero ntabwo gutanga umwana w'imyaka itanu simbizi nako ariko hari n'igihe rero rusine n'abandi bagiye bagenda bagira amahirwe bameze neza
0: ariko kera nanjye nari ngiye kugenda habuze gato. Ariko nyuma twaje kumenya ko ari abateka muto
1: ariko uri nko muri secondaire
0: uyu nigaga muri primaire ahubwo ngo yari nuza ngo yari umushinga ngo wo gufasha abana ngo umushinga wa Serine Dio. Mama ajyaga nambeshya turi muri sibera kangwe ngo ari kuvugana na Serine Dio ngagiye kumfasha
1: cyangwa yarameze ari umushuti wanjye wambwiye ngo yarazi ko arimo kuganira ngo nande size umusitari wo muri Amerika kuko ndi kuri Facebook bihitira amazina ngo bakajya baganira ndaranjambwa ngo ariko buriya ngo si njyewe ndaramubwira ngo kubera ikise wabikoze witira umusitari ngo rose reka nkubaze hari icyo byagutwara hari amafaranga nakwatse twiganiriraga gusa byagutwaye 102.3 Kiss FM

0: Kiss FM. Minota 11 nibura kugira ngo sambiri zigere. Turi mu isaha yo kugira inama umukunzi wa Kiss FM watwandikiye. Ikibazo afite nuko yari yiboneye umuterankunga ufasha umwana akamujyana muri Amerika, ariko umugore we ntabyumva habi na gato. Umwana wa myaka 5 babyaranye ubu ngubu ushobora no kuba abana na mama we ko yatandukanye na papa, ababyeyi baratandukanye, ubwo umwana ashobora kuba abana n'umwe mu babyeyi. Ni iyihe nama?
1: Ibyo ari byose abana na mama we.
0: Niko biri kose, ku mwana w'imyaka 5 ufite mama we na papa we, abenshi ari abana n'umubyeyi w'umugore.
1: Oya, njye ukuntu mbyumva, nicyo ndimo guheraho. Iyo aza kuba afite access kuri uyu mwana, nta nubwo iki kibazo ari kukitugezaho. Umwana yari kuba ubu ngubu ageze mu kure bamujyana yari kumutanga. Ndumvikane ko atamufite.
0: Cyiza ni uko ntabwo yabasha guhabwa pasiporo mama we atabizi.
1: Ahubwo oye, ashobora kumubeshya, ariwe umufite mu nshingano. Yamubeshya
0: ati turagira ngo tubone pasiporo.
1: Aka
0: umubyeyi yumvise pasiporo atekereza ko umwana we ugiye kumukira mu bindi. Ati yitwa Fiona. Fiona, message wayisomye?
1: Iya, Fiona nayisomye.
0: Okay.
1: Uyu ishka dengo mpora nzakanzeze ntiturahura ngo ntiduhure, nyuma yatwuvira mu Bugesera kabisa. Nama yagira ngo umuvandimwe nagumane umwana we kabisa.
0: Ngiye ngo yitwa Kwizera Junior. Ariko abagabo b'umwabaye mute nyuma yo kunanirwa kwita ko wabyaye ushaka no kumugurisha? Umwana agomba kubana n'ababyeyi be, nimba wowe utamushaka murekere mama we azamwitaho, siwe wa mbere waba urezwe n'umubyeyi umwe. Junior yarakaye cyane. Witwa Nadia ati umwana w'imyaka 5 abona umuterankunga w'iki ubundi? Ati yagenda nta mubyeyi we bari kumwe se, atabona abateka mutwe. Isefe malo.
2: Hello.
0: Yego.
2: Nama nagira umuntu. Nuko yagoma n'umwana wewe niko nta kundi umuntu yabyanzura tu.
0: Okay.
2: Sa murakoze kandi mukomeze kugira igitondo cyiza.
0: Sa.
1: Okay.

0: Mic check, one, two,
1: jetë ka Davis D, aty i shre kuri jo Mike Kabisa. Si më gjohë?
2: Reka, reka, në agari kuri qarinim.
1: Në agë njëna një kuri rinim, pari kuri gjohë më shantë, kuri mikro njëna të vëgjira kuri mikro.
2: Nëse, u fatta mikro shre kuri Mike.
1: U jishi.
2: Ula su kanë shë.
1: Nëse, u fatu më nga. Aha, yari kuvuga ngo kugira ngo amajwi yumvikane neza. Urikumva ugomba gufata mikro ukayegereza umuntu.
2: Kanzu gatambi gatapinga ngo umve ivuga.
1: Munapigira bashu.
2: Ah, ibyo navyo bireze cyane.
1: Urakazi sa gukaje.
2: Wanyegeze ibyo nyine.
1: Ibyo do Max navuga gira TikTok.
2: Ba abantu bacuruza online, sibo ngo wanyegeze. Ee,
1: nakugubwiye. Ngo mutapi.
2: Nabonye ngo ni bari kumusereza simbiye. Ngo ari gucuruza kirida. Ngo ari kavuga ngo delivery no.
1: Nibyo nakubwira ganyine ngo delivery turukaye ngo ni kavuga. Yes, so turi mu mwanya rero kuruhura umutima n'umugore rwose afite ikibazo cy'uko yongeye guhura n'umu ex baherukanaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Ubu ngubu rero umugabo we arafunze n'uyu mu ex wenyine mu rugo rwe, birashoboka ko ako yavuze ko mu rugo rwe nta kibazo afite. Ngo umugabo nta kibazo na kimwe afite mu rugo usibye ko ashaka gusubirana n'uyu nguyu yewe bakanabana. Ikibazo cye rero ari kwibaza ati se najya mu rukundo bya nyabyo bizagenda gute umugabo we naramuka agarutse nyuma y'imyaka icyenda, kuko arafunze baza ubwo amaze mu mwaka
2: ubwo se asigaje imyaka icyenda.
1: Yego,
2: kandi ntago basezeranye
1: wapi
2: sukunumva nta kimuzitira ahubwo.
1: Guratangiye kuri Facebook yanditse ati none se urumva imyaka icyenda itazashira ngo atahe.
2: Yikunda umuntu mane ntabwo kujya muri gereza byatuma urukundo rugenda. Bivuze ngo ntabwo yigeze
1: yego
2: amukunda
1: kuburyo yumva yategereza imyaka icyenda.
2: In the first place ntabwo yamukunze, kuba yadeje aratangiye no kwiyangaja ku ex we. Umaze imyaka icumi badahura,
1: cumi n'ibiri.
2: Bivuze ngo urukundo afitanye n'umu ex we rwari rwarabaye dormant, rwabikangutse nta kindi cyabaye.
1: Ati ni Egide Burundi mubigera. Inama rero namugira nuko yakwihangana gusambura ibyubatse, si byiza rwose. Nihangane ajye mu rugo akore urugo azafungurwa bazongere babane. Hari igihe ariko umugore aba ari kuvuga ati ariko zundi ko tutasezeranye.
2: Tutasezeranye wundi washi.
1: Ariko ikibazo nanone. Jado ngende kumva naramuka ajyanye n'uyu mu ex we.
2: Kandi umu ex afite urugo.
1: Umu ex wa zamutendeka.
2: Oya n'ubundi nzayi atekega ko zibazabana kandi afite undi mugore.
1: Ari kumva ngo.
2: Ndeziye mu biro ni ofisi ya kabiri.
1: None se ubwo se si yahitamo wenda kuba deziye mu biro nk'uko ubivuze.
2: Nyine abantu bashobora kuba deziye mu biro bakanabyishimira cyane cyane iyo abikorera umuntu akunda kandi atabasha kureka.
1: Uzi se nkutera agastori kabaye muri wikendi.
2: Kambwira.
1: Mfite umu brother wanjye nyine yari ari kumbwira ngo afite abashiri babiri. Urikumva
2: mwese muri kimwe.
1: Urikumva ngo afite abashiri babiri ngo ariko ngo namwase ubu nyine tumwita Paki. Paki ubu koko urumva ibyo bintu atari bibi.
2: Kandi wasanga ryari banga kubwira.
1: Ariko nyine nkubwire more of the story. Ariko urumva koko ari byiza kugira abashiri babiri. Arangije arambwira ngo soni ngo n'undi ngo barabizi ko ngo mbatendeka ngo ariko ngo ntabwo bakwihanganira ku mpomba. Ibaze ko iryo jambo umupeti w'ejo bundi. Jado ibaze ngo barabizi ariko ngo ntabwo bampara.
2: Ni kumva waramutoje kabisa.
1: Ariko 102.3 Kiss FM.